Sik. Aku gak terima lek gak jaran bareng. Ayo, siji loro telu papat, ayo. Ayo. Ayo, Mas. Pisahan ayo. Ayo. Ayo, Cak Du.

Sik. Aku gak terima lek gak jaran bareng. Ayo, siji loro telu papat, ayo. Ayo. Ayo, Mas. Pisahan ayo. Ayo. Ayo, Cak Du.